0: nga yung kama, kalawit siya. Lit na kut. Ting na tulut ng tigubot kakitsitsiko. Uganam. Kakitsitsiko nga kwi. Skulan ripa karlo. Kung nagtang siya. Kakitsitsiko nga kwi. Now, Sumnuk, Mani Tawam, 2021, Kaki Tishung, Samukha, Lukso, Dauna, Lit Nawla Sumnuk Kalachan, Lukarachluk, Kaya Lukto. Ya daring kanga daring sikinga ko kanlumni
1: ya daring am gilum tot xalux shooting bis khata sumak pawagni yak khata pila gait tawam inakh tarakh koni luttan khan khluni mak khluni Wauli kwatin ayaka harakam, skula ka harakam. Doi taknar makklahtut. Doi supiin liigaraskunin. Taimaklukin maisu. Makunikfunat joon kasaksutin aamun. Talitaunani suku maktaksutin. Kwankuta kasaksutin piitstus. Kukut. Tawam toi tupakarakam ta unnokumi. Ymenin maksuta. Imasokkies taksuni nipput ning sekejaa kaksuni. Tuotin pingrata. Kumaru suki. Kirikks karluki unitaksuki. Tuotin toi. Ayoklas kukut kwankuta. Kirmun maktsunata nimilmun tawwam. Awani suskuulalas kumta. Nainaklaak sainarmi. Maitoi maktsaraarlukin. Nainklaak bailgan ayat turkuit makuttin uksiput.
0: Ja. No, you
1: could
0: Yeah, I'm not sure. Salakata utuman ako sa unay tunnet ni witaf kakpag naki tawam tulog. Salakunang utuman rejikt unakumis litna ko'y mong azak sa dungkmenon yung ngalutang.

Tu ai kua whane kua una whane sasakput takna ke juni am pilsaka. Kuya nakwa kune kaya kau kakne. Tamakpti. Ni tuk nilka ane kutsali taim kanke yung kakpti. Tapakpti takwam pinritaitsti. Takwam khatn umiyok takkluti. Kina asa azh apkhtu joran azil ghamak. Kan kubut, kan khiyulhpnak. Tama na tama ay izuhtoy patnju kaila kuta kamht kuta kay mumi patn pitit kukhi nikkay ti huang kuta swingat ang ukasho katama na. Ako kukwani Kedum ni ay baksik kala kutsikat uswamuk tauna huinga saksuku amma kusaka kwasaka pahuluk suaka huinga. Kukatin kala kakalut itkakam takum luta toine tuknekluk kala kutakatut. Kukatin tang kinguk sidi lasukka itkala takamun. Kalakakadut. Watin ko kuinga tamfani uingan at kapilu kupidu suki. Watin Mary yung kuktang takwa mkinkni kalakut lakpi. May ituktoy manna toy Una sukut fakciak nausfonagin taima yut kinkstimta idukmana yusput alakutlu taima sukinikaitan kwanipa taumuk ayagaukaklutis pilaknehtutis kitaktoi pifutit.